Kustak ba'y daljotan na tayo? Kupit ng wetok? Na ba'y eto kapisan? At ko mamash ko Diyos ay ate ba'y satkan mamin. Di ha'yus Diyos al ayash mamin.

Akay tichonah kanapnoh jinis lahubal, itnohoneh by Dios. Chikokan ayatsin, tolchashkan kan oko kapshalui, yinhonoh sa mahanil ko programa.